sina bugun konno ni gibe ko sa sian paromo me boy suron konno sa sian paromo ye yin sa sina muduro kan konno gisan butini sa sian paromo be ga suma me a ima sa yin robo gisan buti sa tobra do mi e bravo bon sa gafara mena sa bo kan ko suno bo nyore me a be ba son yin ma bakpare be ba e pare nyan tabno sa bo kan ko suno be mbare pro nyore ba ko suno bo

0: لولا إمام الفلوجان حتى ولي على فجار كذب المهدم
1: صلى الله عليه وسلم
0: فما ولا من جهنم جنة أكاز بالله ولفوه مزيرة تراوز جاء
1: أو ذلة تتبهي ألا جرائرنا
2: FM Nosina, yera tomu la ba efe giyake, yeso na e ngarika.
3: FM Nosina, dabar wankobasu.
2: Gera, orugon orugane.
4: Meu bisu kro mi waika sunsara ki sa bossi ama dabar ni samani kunawe kedi wuruta tro bi ko ma so akebi mo dabira be ki son ton ba ma so no so me ma dabira be ba ma ki son ton ro ma ba e yi sati no ba ma yin dora bon gewa mi kon ba ko kai mo so so ai so sa ki a so da so ga wa mo ya sin sin mo be ba dora mo ba dora mo mi dede be ba de bon ni ba na mo to ko yi no dabar ni so yimbiro ansoa wi birenten sense po wi usa uraka birenten bamiro no geko huma da kandi biragia migon owo wi ko yesa kebi ton krobon ke on geso do iba yime sumba mago ko si amo o kia o kandi ntombo pagya na yimbiro ma ma pa nwura ma yesa be be ba san ba de ba bomba ka kedi ro mo sumite bamiro ya buhiga we ko biragia yenti ko yino dabani so dabani so ma so go be no sia mesum ansoa ben yiwete baso mo anan gibo ba ko kai ko kom aja sem biragia ka po ben biragia ba rada ba son yino gan ka gan mi kon suri gire ki adua yino gan ka gan mi kon da ba mo era sima adua yina mi kon bane ansoa menda wene ba sasine menda wene sima ni mbrunu ne yande ya sangi me son soa eso ba man sima ni gan ba ni mura ba yiru kwa yenti ko no da ba ni so da ba ni nuwa ki son buti ni gan ka gan mi bisu
3: FM Nosina
4: Sauli sebe boss ya jude da obio ya son ikisi ba mbira gya kwe gane no no dabaro ko gbe kiro aswa sa ini so kebi mo dabiro ba wan so so so ge ki mo pro ba wan bi kon so so to ma ma aswa sa ini so ra dabiro bara ma ye ba de ma ba be ki adura yiru gya ba nka e ba ti ni ba ni dora mo dora mo to so ai so ra sakia so da so be ngabo ka gabo wa so wa mahum ki ani nuka dora sinamo a be kebi mobu bana mo abi kon be ke doro be ba wan ba ke doro mo abi kon dede so ai so wi David ka wi Orel be ba kia ba sin abi kon gbangwa gan wonu kuro ibi so rekio
5: sanda tire bonu tire nu kakaki yenga kun biere gbengbe kan wo bedo me so ngizon o genke o wurobo yako kanoniko yen so aso be be ba nya dodo gani doro mo sakia so be susi Eso nja buru ya kasi sinamo ke owura bo nsoro nso aso.
6: Ko ba ni mera ke bi wuntire ni yana te yemigo. Domi yen ko ba ya so behen ke bi mobe ban na mo gina ka yahi. Be na ba gunpa ganti so yuru bu heden na bu do tori. Adama do gabade na mo ba geru bi jamo. Gaba na mo ba dubu ke bi bunya ni bugata ba mbuga ke odami. Gihoge yen dabiru ya gwe ya ganne ya so gi ha ge ma gwe sei. Bon buguma samena ke dirun ko ba ya so ba hedugi dugi mo buna ban tirenu dwemo. Bude buye luce domi soroya ya yanda rubagira ge ma gaba ma bara mara banke jiruda meti babambe soa yega ye bugata bamu buhede na budwe ne mini mina dora won banna na ye nyerumo konkwembe buiso hi ami ho
7: ke bi bun tireri ni baga yori yega ye bugata bogo mokke jiro ye bana dora mokoro tore ya hawa tomba gun kura ba mome sade be mara bokura ba
8: ke bi babara ne bayin kiro bono bugiru ko bu bigyan yega dora mi yega dora mo ba ma na mo yendo ko hane ndu bugaso tete abade namo
9: aka e dura won saka ke dura won sasa ke ni dura mu bi mo bara gina ne bo bikia ye ngwe ba bikia ba wo bo soru ko nan foto ti amo ka pe aka e no ba ita wa san pai bu ko ma sa da ka ma an sa da ka ma ye kara se hie
5: ke obi bu mo bo bi sama ka nyina ba ki ani de wo na ba ne ye ga san soru mbe da gya yam fara domi gizon oge nuni sona wa yesa go bin bira gya
10: ke so ha na tiro dwe no do he gwe sai figo figo ha ki hodwe ha ka ho ka ho ha figo figo wa hodwe wa wa wa bugada ho sa ga ba ho kwa
7: na nem bi go ke o nyano dwe na ama ah sa wa bi ba to ko man do ya figo banda bo ka eto le kan la so no gan tro e ba ma bi kya an go bi asu bi do mi go bi sari wa hala wa samo ba ya bo te du man ko san ko no tana tana ye mi go ya so wa se we na ke mo ba da bi ya bo sari na ko tuba ka e massa no sa na na ngo bi wana do ma figo figo figo figo figo figo ke o ka tu ina yara na bi subu aba bono kwa he ntiara ama gisonge na kuwa kuwa nko de me na de ma yan ko e te salam tura ya kwa na manga dukana na e to ba figo ko ndo ba on ti na yiri yiri abu ka to re gina
9: na mbi ntiara na do na wa mi na ko to no ba ti a going be aga e sa no sa
7: ke o ro te ra ke na be so mo sa wa hi na ti ni ngo yi ga ga sa ga na fi o de ma ngo yi na ne na na da ngo yi ga wa ko mi ya
5: Baby Ban San Baki and Doramon, Babi Mobo no con, Bacana, Boko Kariko, Gigasa Bibonkio Yano, Bue Tamatama, San Museturi, San Kayawa Siamon, Yandayan Kwa, once through nobody ne saw Samami, Yen son wa cry ne, ya benengira, kill bibu bako kiwura.
4: Yawa sasera David Siro Zimbe Savoma canabicum kiwurate to Bauri Produra bi mobo Busan bo Seukia Mea Yemasa Bivonte to Savo canabicum kiwibaguro bicum mogen piruso yansa mobo bukon winyenda isago kana yabikum soga dabra ni suhi usa
11: FM Nothing
4: Kasa po wiusa huraka bamiro no geko ho sige no mo biko winsi no ga ikura wa kandi mbira gya gya do kandi gya miwa won tombo ho menda mo ka bo genda yensa bamiro asansi pa ni bakian bo so asure ko man ko ton ko bo mbira gya ton ko bo nke o sa so aso biko o to si amason ton ko ba wi pro wi o ga kyo mo to sa gi so ge won di o ma mo bune ya bo go go imo ai ton tro do wi ga sa o kyo mo mo ga ha ton kro be ne te me so wi nke o ngira yo ga sa wa un na de wi nke o de tona do na dan kura ganguma ba ton kro bi ya ke o gira ba do une on wi ne aboko ka ko fugo fugo kwa yin sa wo mbu kro bo bo shi do bi ya wi ne bu ne ton kro ba ke o gira do bi an so sa ye lo ne ton kro bra sa wa be ba biro wa be ba go wi mena te baba ki won bi ko go bi bara ton ko ko sa ye lundi mi yan ko ma sangi me sun yan sa ton ko ben ti bu ko kai ko ban kan wa wiro giro so de bi an so te gi ni ba ko ke me sun ton ko won ti bu ban ha sin se po ban ko ke wa me hon bo ban ha sun ko baba ko ke me sun bu ban pe ban ha tin yiro bo win giro so ma ne kandim mero un ton ko sa ro mena ye sa bi ko ye ba ko kai da bi no mo me sun ton ko won ti bu ma pe ban ka sa wiro gi bo mena ton kro wo te ya mura mo ton kro ma sa wa wi winti ko pon pada ye so an bi o ka kia sa pibi ninde ba sa pe pe o ge minde a ko ko kai ko ton kro be mbo be ko kai no kwa me so mbo pe mbo ka sia ko tombo ye so an ba ka kia ton kro bo ban ku na go ikwa si mena be o ma kan mo be ko bi mo bo ne on we ne na ndiko ba mbe dan do kia me so ton kro bi be nkyo ya ko ma ka wo sada meson o nomoro di bira gya sanin wurin kabaru me abikon yembiro o makpan wure o wurama ba mero nga sansi ganwa gano so onko manko be ba sa ba de ba mon bira gya de ba mero ya kia abikon yuben ke o so yubo somi batene an so be ba sa ba de ba mo do bago bo busu ba wa abikon ye bo pen bo ka ke o ko ba ma sa ba mo gwe kwe mo do me hon ben ke o yugo pen ka ne yai be yin sabu ambo shwa babo shwa ko nge nura nobu saka be wa ba de ba mo be ba pin ba garagara ba tirun dogi ba tirun mure to ki di awo be pro bogo bo shumi abi ko bo go e ba na bo go kwasi to me shun bo go pin be nke o yuma ka usada de bi an shwa tege benen te mini ko ba ba yi bi ko ma shon yinu sho ba go to mo shon sho ma we no ade o gibenti ba ma won abi ko ba ben airo mo ba yin ma shun be menen sha ba go ma shwa to bu ga be shwa ni un we no bo ke o ko me ye sabo ba ko kai won bi ko me shun bo go pin be nke o yu pin ka usada ye mbiro be ngabo awa beten undankura bentiti ba ni akwa we shon yinu wugia to ba de o mo wa ma bania kwa benson yiro wugia binti bane bogobo gwe mbogobo shubia biko ngoi miroso to ansua yugan shabu gwe kwa hangi fro go wa shaga shaga to mesonde bogo pemuka benson yiro bukonke usada mamo fro go to do bi yugo pe kirange meson to wingiriso une yesa biko injini buye ko pa binti ba magati gesi ma biwa shawa ganu biwa shuhi binti meso to meho a onomere di yembiro be wa shaba kedi amo kedi baganum biragia university ban biragia benti bengoi bra ko she yawo busho migum yenti yengiro ta shuhi una gem answa ba shuhi ha bikum gem wo ku itan sagandi undanka wo ku wiro ka ndai nen saka girai to yesa wa me kedi aya ka wane wane meho ba ka goyi ba ga shuhi shuhi mobure ya bibaga wa university obekpuro bambusu mo egwe tia bo ko hawo bere me kidi aye ga wone wone me aba ko kai kwa gubinti yima ka pan kene kene kidi aga no migo nu ani migo mba manke obusu doge ganu wa biko ni migo mba busu ni doge nu npa ganu wa ni migo mba doge yakpa me so nkire inu ga dan kene kene me so ba ga ko kai kwa ba ga busu ni ba ga ni pan kira sina sina me so o yetu si asene wure nka baro me biko miro biso sanye yi bentiro sago kiri tia inge ko bahura kiri pibinu mbirakia migom ye sake de nwiro gyo barada ba paragaru kwa de ba woda gaswa bane be ba san ba antetiru do to answa ba wonu se ba hom wonge nkpiru so ko antetiru da bane tege ba mabu no kemo bandaga kediri pibon diu no ba tia se mcm de abekom bandaga nene ama bogo de kme ba won abi kun o banki osun ho ama ba won bu no ke won bu ka kede pi bu gen di unu ba ti ase nene do ba ne anshua sha me sho ba de bu no sha hon ba an teti de do abi kun bogo de an teti da do ba ma ka kede unu ba ti ase ne ye pin kan ni sun ni wa ade bi bi yin te bogo mo ba ma pa won yin te mo de do sho yin biro ga de ma be nga bo ba won abi kun po ma na bo ko he ko bu ne won mi ga ri teti mo abi kun to pa de ma go na ko he ko pa de ma ya kebina do we din shon to ra mo o ga do bi bi ba yin don re kwa ka ra de ma don re pa bo ma ke o sho ak to pa de ma be nke di ru mbira gya ya yira da ni shon doke yin sa bo ba mi ro ye ga ne tege wi ba ga antetu da sio to ma un sa wi wo da go ge so ro won abi kun ha ba ga yin se ko ba ma wo mo di ru ba ti a se ne bo ba na ko ka ko go nka yin ne so sa e ga de ma bi be yin ti ti bo ba mbi am mo bi kun ton tru ya go bu ne bi wi ton do ya bo mo ka de ma ya ma do yu de be ga sa mbi la ge a ke bi na yu dura me so ba ye ye sa ne wo le ma ka ba ro me bi kun mi ru so sanga do wusa ma wene so be no sia mesun answa sia se porte ta sa ta ra go idu ga go ye bon geko binen temine kom ya yerada ya ka hukwa to ma atakura mbira gya wa ka hoye kwa ko mbade wa shon yino gano ka gano wa bi kom ni banki uton shon fwa ade me to ba ma nyiro go iko ya siwa to butene ya agoyi wonyo ya bokon kan shon fwa ba wande ma go bu mango yin webi ko ma shon ti wa to ba ne yiri ya se sha ya ka binin tin ba miro nguda ya ka no ti asha do bi sha me sho ashon ka ho do ma we ne bugya ne ya ba nungu yi mo e mo bu he ne ya ba ba he nun shon wa me awo nwe ne wa andanga won ti nu yi ba yin hun ti ni ya yi bi ko pa de ha ti ni nwe ba de nwe ra ne ba wa anga shon ti we ne to ba ne ba shon yi ro gan ka gan da kwa biko ninu wa iso yaban dia bagawo mwa babo kenwa do ibane ye ya sha biko de non bilan kero to ma ginga mwa gabo miko ma so ye ninga no miko mbo manu sia sia bale ye sha bo sete bo an ka ho so mo ya ra e so ka ho do ma bagina no ngwe wiro bike on bigia mo ako kai ko me an ko kai kwa ba enda ma wo ko anti atare pa no tare pa ma no ga wiro go sanse ga senga yi tare biko ba no se hon yan ka haya ira so ka hoda mena ho ba girwa me ba girwa to ambu no se biko ka de ma bu ko kai ko bu da so yi te mi ko se se bi nka bu we de bo ma bu se se biko me se mo me biko sanse wa mini se do aja sio ka pu em bira gya mi go a sima do ayi ro gano ba ma da ba na sima do ayi ni ba man ni kin wa biko do bi an so ba ne men da we ne bu ga sima ayi do sina me ho ba ga do ra mo yim biro an so sima ni men da we ne ni bunu munne do ade me yim sagi yim bunu me munne nge mesum to bare yigbete ta ha tra yin ka ho ko yigbete ta ta bukure bi ko ba man ka yin gbe ngbe no you da brashimani bani kiroshoni badima unga gbena mene to bane gina bako kai ko biko migo mbadde manka gbena mene biko mo baye yibentero bane sitin buko banka ho himo biko banka do buga waya mego batombo ana wora imbo hedo emo to batombo kia ndo emo yam yibengo ikire to me homba wodo emo to me son bira igya se noa se nguni maka baro mi biko miro bisibo dasazo men biragia ka uge basho mo seto to migon baba ko ke mo migon ne son ben shaye to shi wala mo gaibo ko konke ya hon shi beten sha de tendi nga uge gira nga seto e gira to boko ko kai ko mo hon shaye uge nga sha wahiro to sha me honi ba yu pen ka tombo sha mo ko ka tombo dura bale ama wo yende te sho ma boko ko kai ko biko me hon boko ga gwe ko hayiro ba on pompe aji me boko yibiko to sha me ni ba we travel ko na figo won ya ko ma so bi den tem bam bi rakia be som sai noa mi ma ko mi so sago da ba ko te ye bi nti ro pa ho da usa o
11: fm nosina
4: sago da gina senegal ti mo senegal bi rakia den kure ba so gon pa stef onde ma kure ya ton mo da ro ke bi nson kro bang bang ko ya bi ko wi usman son kon kure to iye ka wi tenyi ro basi odio mai fai no sha se ro ta dure dure bi ko to sha so ma wi ben senegal tem sen sa gbo ko o da son kro bang gu sha o mo tu si a me be o ka so ma ku si o me be ba bu hi ga be o ma pa nwe bu ka te me pre sina to mo ye tu si a wi amadu ala aminu lo o da mi ko mo ye tu si a tengene be kuregi kuren tombo bare onwe ni wa be ko keko to pa yensa be ntemi kon tenyiro oko keko mesun ko ka win shuma oka bo etu sia demi yensa dire gangu ya wa be kon yungu manko igbe bagate tra going gay wona ba shugo fm mi ko to yensa ben diba nei dibin deni bo biragia me homba buhiga buga dibin deni sina yanka be shon ko be yanka bunawe to gay igira won abiko bare ka inde boko kai kwa ibiwa kramore ye saba miro yobe ganta bino tusi abiko to bare yebiwa de kramo ya boko kai ko sanu sanu pabe wana biwa nde wana biwa sina no bonko wose na buguro buguro wose no bonko ye koko beuka wa me shon be kro sanu sanu boko ga no ne na beuka be ntim ba do bi be shon kro ba beuka won abiko te mbiru wose a miema ba miro nti ya ma won abiko te mbiru wose a me na be koko kai kwa ni biwa sina biwa ngina biwa ko wa kuna yinyira biko pin pa yensa dibinge fm biragia biko biwa ka wa mahombo ka gai nweno kaso to batene biwa koko kai ko biko sanu sanu pa biwa usiana to mesum biragia se mo sene wule maka baro mi biko mi ru sibo sanga wurugo mo de ka onda baba biragia wule so no sia mesum yesa brente mi de ka wute aspak gibo ba kula bi kon ka benum tebo maga ka benum banote ho wute pante gibo ba gine kwa to yam banote ho wure be pante gibo ba kon aso na ama aspak gibo ba wudia bita maba ti ayekia unde ma yesa brente yesa re ton wute mi banote ay ba te ho bi kon kup kafu biragia to yesu nswa sura bi kon aspak gibo ba ga be gine kwa Guinea Equatorial Bronte Hotel Bagabuti. Mena yes so him home as back you some hobu aurama been teming book a brother as back you but map and beako dobicum wusao mesum biragia sama no memicum so samaka will go more to teterum biragia baroy bateho and swa big biagio ka womagahagio ba kwa sway amigon pass again so I saw biagio ba womagahagio di bitia bank member yaki mea from putting baron the diab maso won biragia ba kari final teho gia be nyarum baton war give ka sigin bona when give beba nyina mo wa intanura kankanga yimbiro ba wura tiro bi biragia migun sigin bona when give beba doge no ma nyero gyo biwa doga ita mena sigi gyo beba wusha do biko sego nyura menno gison buti dawa ni mbira gya sewe sira beka kiru beka shwara kibo ama su hewiru go ngwene su yase na tukegi dawa ni saka bebo nukwa miso sewe no se ame suni sewa kiwa nso so kibi mubu daviro ba kiwa kibi winyano dumo dumo bibu ma edora mo bekulo ba ne ha kaya tomuba na mo ngime suni ka wine tuka indiri barika mo baro proko kaiko no ka imbi nyano dwe sewe indaba luka bonukwa yimbiro sewe no se ma wisi nse kwa wiro sa ka benen temba mero no geko okura kande mbiragia mo otusia mesun kebi ton krobo umma gwene bo bengo gwe mwai de mesun benen temba mero ngoda ya yi yembiro ma urama be basaba de ban mon geso une benen temo buhiga musoyi me ho adebu gibe benti bo banka tinyenye mesun e babu gesi benen temine kom to yin sabu mam benga bo bo gwe kwasi abigo nga obo ma son yirmo benti bo bo somi ma yenti no dabar ni so dawani se gabe bon kwani ngana abiko se goni amba kwa se so go dabar ba jo da obio ekisi ba gya biragi bon so go wa gya go gande

0: wonora yiroka kurunsuru no bainesi nso kwatia nga wonora yiroka nyendano katia nsuru no bainesi nso kwatia girai ye nwo okwa no katia biko dede ye onka gusno kya oka hawi alaye alizato oka wisugo wimbokuo to e aswa ye nwo okwa no katia biko dede msede ma urako biko yibete tasantra gete puse bunge wone hak ye nwiruge e benem temeso yembiro wia o radio no sina kabanuka mokwa radio no sina miwe bwiro pehidang biko to yenso asora wing gomini ka wimbibo kama yensa de obinuka bwati bakwe mamindi beboka mirwisi okpro beba wi arayi alizato beba wi nye ka beba wi gia bekpro boka buka bo shomi kan so mesum kokwe boka wi nonge o kunai mena yasarengi we ngontoro tesa ya se wiko mena sa ko kanwa wiko ba wole pro wi kanu kwa meson ko pe oka wi nongyo kwai oka wi ngwa bu dima mena isa ko kana ya wiko mi ba wole pro wa oko kaiko oka wi alaji alizato oka wi kan ya ya giso tonte so do sawa wi o radio no sina kabano oka wi ngo sabe ya se wiko mena sa sera yin son ba wole pro koko kaiko kanu biragi Menekom Bekiti Basugmo Shehata Ecole Franco Arab Shehata Bikom Yung Rugiobo Akuma Mendi Bibuka Melbusio Pro Yensa Gamia Kainge Gagio Pro Bibuka No Samson Ben Kediae Ebenke Tiri Tati Nosu Wuki Ben Bibun Son Yeson Oya Bimo Ako Kiri Pibun Digbi Kasikwa Yendiru UCSP Yungumese Ako Kaiku Wakawina Benke Temikun Si Hatio Undiwa Nswa Si Hatimikum Yensa Gina Batu Kyoji Brai Bibuko Yembiru Yemma Sakura and We Dogabo Yengebo Brabu Swan Sibikum Yensa Amarun san duruka bara bibe son siwa ke temiko yimbiro amaswa benke temiko badinomo miko won binna ko pon sina won gira o ka nke oko bonyembo so yeson bewa bimbo bo bare pro bewa be kramo iko kai ko igaba mbi una benke temiko aswa bibe bibara mo sa bibe wa si mon ka sire gira yimiko do bibe benke ogoi foto tiraka nopwa yimbiro goi kama ka wenyi sirwa yemi foro itawa bibe bo anwa sa Semendi unka semdo girai benki ogoi foro wira yigama ka benyi sirunwa yemi yasanwa miko foro ita yembiro baraba bi omo miko mbi oten kiri bagandi gbi kasi yemo nku mbi wa yendiro iro se senke mo be miko benki ogoi won girai foro won ega nopoa yembiro ara ka benyi sirunwa yemi foro ine aka kwasia ima yema son bi tondro ga bi tonkro proba mwewa yembiro bembi tondro wa bembi tonkro wa ko pon sina be nyiro ge miko nge wa gami abiko ko ka nkyo ko mo girae e gwara seru so to bi wi mo sa won no be nindi amin kan wo kwa na okati an saka girae ba ma kira me son ba mwewa ya ma bin ke te kaso ga do gami o wo bra be so gon ba son o mi ga da bin kiri bagati yanga ituma mi gon ke te shi hati ya wa aku iko kai ko higa be bambi wona biko ba bi be bo yin giro wa bo be mo be wo ama so won ya ki won bi sina mi won gira yimi goyi ga ko se sa biko foto wona wata ka nobo kama wen bisa gitia yega kwasi amiko do pa hede bin kyogoi ama e kwahia nenem e meson bin pa tasi amiko ama ki ganu ni yele kavetari wa kantia no bene e no batia no bene no bayiro eta no bene tia pa ma no bene tia tare 0169 73 91 91 onkwa me kantia no batia ine yiro no bene no batia no bene tia no bayiro 0169 69 17 inye ba yin samo wa bi kun ya se ka suru e wunim e shon gwa no ka tia de ti ho bo ki owura bi kun ba yin samo wa bi kun do be suru yin shon gwa no ka tia ya bo be ki otore ba gina wa bi kun pre and train bi ragia do bra yin samo ya sa bu lon ko ba no ba tan din ka ko ba no bo girai we benke tin wiro gi professor Suleiman Mohammed Al Arun wiya une sube me nosia sa ko wura wa bi ragia je da obio
1: So serebu gunin ya futuru fururu yen swa sora nyina sina tabem bano diaye yada mayaka wurama ya tromi buyen guru goberu nguye e so sasoka final ka gunin ya be nyina elefam bano tasubu ka kerpo kom bano tasubira boko final em bano tasu nyina sina tabem bano te hiru bakarumi da yen swa ndira mia bem bano ta hoye bakate tanwa nyamya to mboko kisa dra kwa butepe yari bura bura ntona bane bane ndugo bi tra watawa dege dege ima be de mbe kosineni be da kai bura gibu ba bare ndubu wa buka saya bane be keke gibu ka kokunu gibu kono boko mikiandia ikobe ikona duya kono boko ge ka ha ben giam ben da su gibu be ma sa kono pi u mikiandia ya ha ben du yeru mikiandia ko na du ma ba wure bane ibe gemo ide indra wa tai nini indra wa tai nini ko sin wasara yuwa yu sanoko bare ndubu so ba kunga ko sin wasara mo ibe ko kai ko indra wa tai nini ka ndubu wa buka saya yera wi bagudu worumugu kayi ban tombe ba banon dia ekpare baga kwe mamini boka ben no si a bekuro bebe la banon bura kanza tondro hele tonkuro bi bukuro ya kayen gege ka gibu bengbaka ten giran gira sina ne ten gibu kuro ina ina sina tabe mbron te hajirumi asibite yeni batro hondo ae kenda no buka ti asu no ben nen so kura yiru yen yukan koba ne dede ibe no e disia kadra wata dege dege sano kiro benu shunya ya kadaso burani anda banon ta wuti akin Pati sasa sisi ya kwa tuka ngotu unya. Suda suwa, be kere kwa kwa mbano taso be, kabe ina elefam mbano taso ute, be yuka norawe. Nengi, madi ya bano mbano yetu saka nanayeku. Akuma akadu nanaye gibu nguru soni, awendara watasu. Ambo, ina sinatabi mbano taso yiri bakarmi.
2: We bako, bon, kuntia alasan, ama kaya tutu tu, we sa, kwe antene, we ba suka ura, we bano swansi, we ba suka antene. Kavi awasi ba bana kumu president weva kumara duko nusu na minindia boka mi bisho pasi kiasi bo bwa sa imare kun tumbo yimba kaya mbupu ba nusu ya mena unwe kuwa azo boka sio batiro shuruha mimi sio kati ya we bana mburamu ku marigurum dahikara yiro dega bwa kose bina ya yasa marigurum bana kumu FC kama sumu ba taka gikume bim bana kumu bioko bikuwa sio na marigurum anna brambran tono mi koba ne dede azoka son batro shuha win son okatia yego bono yina mari gurun da hikara won mari gurun tere ya yego e bono e kon be boy giwo son mo giwo teme go kori giwo gune giwo ya ha guno go pro yego bono bra me kosin ubena mari guru ko be bono e me gison azoka son batro shuha win son okatia yokan koba ne dede padigidi yela me na so yina mari gurun tere ya yin son yego bono e me pro Tonkoton drawa via bukuru daina yen duiru mena unawi awan dainene. Mwayo kana sanoku shbaru shumiao anabina u yin nam kongawe andwa mena sanoku bebra yami. Yugoro nanan se tena pusim bane bankiu yuru wami wu. Yukola sa maregu gandi menami.
3: Basing ara so sinjos, you saw Brisika Sanisika Bakura de no sambu the sanera and gather you know ya. The quagi ha is not bagay. Bayan cadis manual go to you. É coisa com clássica para hoje não a fomoji não do bolso é coisa com clássico daí com FC a segunda minha FC do bolso né é coisa com clássico né e a calma que é slani e o do maduro daí pro agora andar também a maduro andar todos na frente né ele da rua da guerra já vai ter não na nana bem na nana que vai ver a do um gay não vai a frente né

0: ana akura
1: awu ala de to se ikrando
0: alafia
1: o
0: wada
1: ai ka si won ga le mo nundi
0: yawa
1: wi abo go bi ko ya bia
0: to
1: mo ngwe mo u da go sama yino o do go sama
0: yawa
1: ta ba to ra so ya ko
0: sa si ara e bo si ana so ko ton turo mo ana hak pula
2: kasih ya mama
0: oh
2: rando
0: wala
2: ayo ko babu
0: agai do
2: mama
0: eh
2: anti do angwe boru ga anyi fa
0: mmi aya
2: ko magwe boru ga anyi
0: to
2: ya ti ti gi o hange no iram
0: mm
2: anti do ko ko ko ko ko
0: ya wa sasia so ko nyura menno ko ba kai ba ko
3: ye ma sabura mama biragya gina nikodem tambo yaba duma
4: nemberage ya tamba dumon ton wera grugatia ton wera grugatia eso ma ton oganon ka yiro bane borowine baga borowine go win borobatiano tuyami baga benyona ma ton tenaga ine bane borobe bagemo
3: bugatona yo
4: to bebaga wi we ne go betenu to la baga inyona bewe bi gba site sa kosundi katumi dara sa gbangbe minindi alagi shumaila sa sokandi walisu sa kerukpokondi kora yaru sa fetegundi muhammadu depare koto kora sa gasondi abdul levenke hanyinandi shumaila darije hanyinandi abdul razak isiaka sa buruwendi biomane sa buruwen lemanundi felis mansa sa wana dabundi Oseni Saka sa Boruwendi, Tonusen sa Boruwendi, Seidou Manson sa Temeki Kilundi, Alagi Karadima sa Bedendi, Ka Remi Oru Yoru, Bebane Baga Borawine Govin, Basibidianu Dabaga Inyona Biram, Bebamane Borabiba Gemo Bukatona Bewe, Bakada sa Fetagundi, Oru Duaru Saka sa Nukra Kalindi, Musa Sisa Karan sa Buengesundi, Abudulai sa tebondi, Azia sare tebo biba sa daindi, Ibrahim sa sikin lemanundi, Urukure sa buenberekendi, Tamusika lafia sa sikrundi, Turu Usman sa suntundi, Isakora sa sinanden gakberundi, Tabe Isaac sa gasundi, Kora urukenu fatau sa gesubantagandi, Bira uruburu sa temekikrundi, Bonanaro sa nukra kalindi, Bia sabi dama sa serundi, sabi alagbe sa sikindi, gawe seidu sa marigurundi, azia pari sa gwenwege minindi, bagri usuman sa sere kalendi, yosuno alagbe, direte tukundi, seidu akim sa subondi, yaru zilbe sa sokandi, amadu uma sero seidu sa kasakperendi, dima musa sa kesubantagandi, Seidu Koto Satumendi Gunukora Banya Burandi Sake Subantagandi Urumere Sabuen Berekendi Kora Saka Sase Marundi Bera Bedoragi Bedora Gubi Sagamyandi Mohamed Enju Safon Sakarundi Demobio Sasinandem Bukurandi Kawi Sapi Wure Satamarundi
3: Yawa Nembirage ya bebane we bora we ga he wodin da we gemo ba ha be ton ne bebane beba bora beba din sugar beba ma gemo be odun abi ma beba sa ton do baita am so bebane we ga si wodin da we gemo we ga go suno email sa we no pagiro ndi ka bi ogunu na gebu sa da igi ndi ali useru nyina gi ndi ga razak designator yuwa suri gi bebane bora beba gemo buka dona gunu kora sa we no pagiro ndi ka we lu mulako ga bo gi Lizana Jibril wi ka melikon wi sadek shaviteru derore wi razak sikre kantak baro ka gbansa masudu wi wa bagurun parogia ale duna cemento gbenebo wi wa kono ka wi sebo bio yuro wi wa nyarwo beton noite ba mane boro ba gemo biamiko
0: yawa anso anembera gegia tonu nobu biya

0: manen ang gurau. Dia nampir dah, kita terapi, kita kau makan, jangan ikut terapi lagi ba. Ikan ada, nampi baga kui dah. Terapi lagi ba.
1: Ya wah, tahu tak sih?
2: Nam,
1: ane ngui ni bukan abi, mau bukan abi.
2: Mau iya.
1: Ah, nuai siapa yang kaya kira?
2: Nau sah.
1: Tuh,
2: ngui ni tenso. Behem biwa ba, bara ben drawa, suhebi mula ngui ya.
1: Mia.
2: Yengai ho hawa.
1: Yengai.
2: Yelu. Muna hana samme moba bo go draw kaso ogmebo non kro kaso wa uman we wemi ha wa ha esiwa bem win drawn to mo go mi abo ga gina vida jo he bem mi biun sia ya ko ombo heten seguro ye lungayam ye ba hunso akamate sa wan bi ya man no no so na draw wa no ma aga wikro aga withdraw wikro pa akwa tira yi wa ha ensia wa mia go na me wala mia go da
1: e un pon draw into mo go le go ngina
2: da o we ga draw ba gai koro ma ho do no so wa ma wa draw do yi mo so wa sa draw ba pa draw mo ba pa ga draw yi e tagu sire duan drindi koro nya no yala nyangi ho go go win yo rahie aga we gira mbiye wanye mamiya aku wigira kagina wise nao dobe ye nkwa baka nyano yara mo dirundi hebe wane trisiki duge kwa hama hon bama rekone duanto mbanga ibaru ya
1: wana gao babe nyano yari ya mi duanti ngu mbanga ibaru adi masha ho gose isha ya winyari yara
2: yogo isen ya buka trisiki wa buka nyenundi nyano yara hebe buka mfiu fiu nao yara mo na yeye adama yebo wale trisiki ho yuri buga wu bukia na
1: buga letu he
2: ma ya mari baga unyane yuga ya ya gema wa haya ma adamo ya ma ngwe na ma wu hiam
1: ngwe na agira wi
2: ba mu wan bi yu no tori wan so raga de so meme wa ki umororo gya do ba me kwa kwa wi yinyo gi ho ba ne owuro katume hi na ayigirwa ba wi goni mbuga de ngo ma amiro kan pia gote ni ante mo moti
1: kama
2: kama adu sige wa on bi moro karu mo asige ye hona ga ne sa wa ha ya sima wa ha re twa on bi mure mo ga nyano chwama o ma sa ona be gote be go yiru ye wa ma sa ye nko ga nyano gura mo ma ka gina wi swa daga amona nkwa mbo so ra me bae wi sima bi ga mo we ko kamia gaga we da agira we yiyo mi e e ka da we ho so ma de we sa eh ti si
1: ga re ne nan de ga ne
2: ti si si si si yo we ti si ke mo ya ko we mo wo yo ga ma anya so ko no me
0: ko ti si ki ko ga ran to e gu
2: e me ye wona ka ne don hanna won won o ma mu wa we dro ita ti da si ko gina nyoro me ti si gi higun ko nyo be ma ra me ama me bisirun gaya won mo wi gumo won wi winti un ton un ta won ye hwa gina wi mo me do sa wi ago gina shogo ko yi odu un bi ye mi do gogon ki ko ha e bi de ma he ko in go na yo ma bi wi ki mo an wi o mo ha wi win kan fatar kwa mo bi ban kai ha mo ha bi wi ki mo an wi o mo wa ha ga se ma se o ga nyani gurama ya gina ha me biti ma ha seguro nwe na gina en ka huko apa ga wa amona nkwa yoko pe an
1: ga o en so e gina bi yi ka ho e mo me ko na a we go ma e kro e mo fa
2: ben sa ya drori umo wi ati mara lo sa me wi kro ka galaga dogi na oro umo wi ti ala dogi na oro o wi to mo ga ba dogi te so ba kana be mi lo e bi ago e wa me e ye ho ma nwe ni a wi yi me dobe sa droi gun yara witora ikro keno ye hone we win gan fata mura da ye nene adama wiya mura nwe ye ma nene sa we nyano grama muga wira gai kwa dromba wira gai kwa ka wiya go ma gina gai kome sa ma ka wiji an we bigia aneto si ye mun sira mu ha wute wa ya se adama mu hana ugu ona gina siya batwe ba ekihideni aso wane a

0: Mario. Ana hakuna.
1: Alafia
0: wa.
1: Sala ke twa tsaka.
0: Sale.
1: Eh?
0: Agedo.
1: Ba wa se tu ko ndi akwala ke yemi ya gano.
0: Mhm.
1: Eh ma ma dilu ka ndi wa no le mo ma gira.
0: Oh.
1: Ka ka ndi ya nda mo me.
0: Oh ngira we ni awi yiwa.
1: Eh ka ndi ya na sa ko ndi gira ke ndi wa ndi ma kan kan na mi.
0: Eh.
1: Ko ko ko ndi ko wa.
0: Oh me ba ha mi.
2: I want to.

0: ade duro mi mani.
1: Wahako nani.
0: Eh. Oh, nyo wa, mwe yi. Ba we so agi ashunsi. Dobe anga wi mo gira won biya fa.
1: Me.
0: Won biya fa.
1: Me.
0: Eh, anga wi mo gira owa, owa, oha gira ndia ona ko hoya ga wi gira me. Ko se wona ko rundi. Ka wi gira.
1: Eh.
0: A wi gira no.

0: mi wa proyeka son soara ki sabe son ko sia dabar ni samoni kunawe dabar ni so aswa sa ni so kebi wo bawa ke uraro so so menda so yu ka kura kebi mobo biangwe ne bu so do ka nko biangwe ne bu tenu te to sa ni so kebi mobo ba tenu de mo be ba tenu do woni benti bo awa be kon ba do mo bimba so ai so sa ki aso sin sin su ga wa mona ya sin sin ma ko ino dabar ni so yimbiro an so wi sin sa ko yu sa ura ka binen temba miro no geko o ma da no mo di kandi mbiragia o ga wun tambu gena mi ko geno ge so o no sabe son kebi ton krobo ba magu ko se on yembiro ma ba miro ya soro sa yu ka ko hedda no doge yum ko man ko be ba sa e ba ade ba mo mbira gya yeti ko ino da ni so se go da repri de ka tiru ko ngon te wa mi go nge ton yinda no ka yiro nsa ga ba sero kwa onde ba dun ya kiri ra mi ko ni kedi pi kedi ru pi bu ga ko mbo ko to mi ko mi bi bo bara ki bo dugi so bi ko ba re ba bi benga bo ta ga wa hondan ka kwa benga yo yembiro ga ba wa be ko be be mi ko ndun ya nada umbo hunde unya ko ino dabani no agi so so gani ninga wa kanale FM Sauri sabe son ko se ali o mesali huye kisiba no doke birage gya ba man sugo gya ogon kande dawa ko gbe kiro anso asana meni so bawre pro oko kai mo ke uwaru so runu so de be ke bi bo bagura ke ura be kon dan kwa sintiro asi a tenesanam to so ai so sakin aso da gbon gango nukura so ga wa bebi mobo bantinu de mo ban bi be ke unya no ban ye de bun ke mo be ma e dora mo ni ba yoro wa mo be kon wi oral mo so ka wi siro david tamuzime bia ba ti edu aye ni nga kwa gano mbi kunsia
1: sanda tire bonu tire nu kakaki ye nga kumbiare gbengbe kan wo bera meso ngizon wo genke wo urabo yako kanoniko ye nso aso bebe banya dodo gani dora mo saki aso be susi meso njaburo ya kasi sinamo ke wo urabo nso aso
2: koba ni mena kebi wuntire ni yana te yemigo domi ye koba ya som behen kebi mobe ban na mogina kayahi benna ba gunpa rantie son yurubu heden na gudi otori adamaro gabade na mo bageru bijamo gaba na mo badumo kebi bunyani mbugata ba mbuga ke odami gihoge ye dabiru ya gwe ya ganne ya sogi ha ge ma gwe sei ko buguma samena ke dirun koba ya so ban he dugidugi mo buna ban tirenu demo bude buyeluse domi soro ya yanda rubagira ge ma gaba ma bara mara ban ke diruda meti baban besoa yega ye mbugata ba mo buhede na budwe ne mini mina dora won banna na ye nyerumo konkwembe buhiso hi ami ho
3: ke bi mo tireru ni baga yori yega ye mbukata bogo mo ke diro ye bana dora mo kuro tore ya hanwa tomba gun kura ba mo me sade be mara bo kura ba
4: ke bi mbabara ne ba en kiro bo no bo giru ko bo bigia yega dora mo yega dora mo ba ma na mo yendo sa ko ne yendo bu gaso tete abade na mo
5: aka e dora mo sa ka ke dora mo sa sa ke ni dora mo bi mo bara gina ne bo bikia ye ngwe ba bikia ba wo bo soru ko na foto ti amo ka pe aka e no ba ita wa san pai bu ko ma sa da ka ma an sa da ka ma ye kara se hie
1: ke obi bu mo bo be sa ma ka nyina ba ki ani de o na ba ne ye ga san soru mbira gya yan fara domi gizon oge no ni sonra wa ye san go bi mbira gya
6: ke o so ha na ti ro de na do he gwe se figo figo ha ki no de ha ka ho ka ho ha figo figo wa ho de wa wa wa bu ga da ho sa ga ba ho kwa
7: na ne mbi bu ke o nya no de na ma ah sa wa mi fa to ko man do ya fi ko banda bu ka eto le an la sun no gan tro e ba ma bi ki ya an go be su be do mi go be sari wa hala wa sa mo ba ya bu te du man no ku san ku no tana tana ye mi gun ya sun wa se we na ke o mo ba da bi ya bu sari ki na ku tu ba ka e ma sa na sa nanan go bi wana do ma figo ke o ka tu ina yara na bi subu aba bono kwa he ntiara ama gisonge na kwa kwa nko de me na de ma yan ko e te salam tura ya kwa na manka dukana na e to ba figo ko ndo ba on ti no yiri yiro abu ka to re gina
8: ne mbi ti na na do na wa mi ne ko to no ba ti a go bi ngbe age sa no sa
9: ke o ro te na ke na be so mo sa wa hina ti ne ni ngo yi ga ga saka na fiwa de ma go yi na ne na da go yi ga wa komia ko ma da he stop pa ma de be go ga komenga ka kide
1: bebe ba san ba ki eni dora mo ba bi mo bo no kon ba kana boko kariko giga san bi bon ki o nyanu bo e do eta mata ma sanu mu se turi san ka yawa se mo ya nda yan kwa won suru no ba ne so san wa mi yen son wa kura ne ya be ne ngira ki o bi bo ba ko ki o wura
0: Ya wansa sira David Siro Zime waka ko kaisago dabara ko te ibentero ba suda binente nukuruso. FM Northland. Benentemi sensa kwawi usara ka benentemba mirono gaiko huya urada kandi mbira gyauka wuntombo kabugenda do genno ge sora urama yinsa ke bitonkura bonke ngaiso une game answa e benentemi de kon bayiwa ma ke bitonkura wi ka kyo mokpro umma we ne gogo ikosia do sanda wi ka kyo toro asha ke opiyo ndia wi kon she ka ke bagatemi umma gwi ka kosia mo mena nwawi abitonkura mo umma mo buni ure ya nkume anande amo megongondo nembise kyoko do bayiri mo abiko npa yinsa birugira tonkro bawo benti mapen buka wosada do bitenge tonkro woro ta shamati da yamuramo mena umma wele butonkro yoba mbushimo meso benti bago mapen buka ratko goniba do answa yinsa bamiro mbiragia yinsa bonswa so e sonkro bambiragia yanna nsa tonkro bunti bengero tuma kpen to ntukpenya yinsa bwa mbirente bambiro yega asansi yenim buhiruswa wingiriso man kanding wina siru mabi konsa me hoge wona to answa kandio unton krosa be meruro sa ton krosa be meruro ya shon himesum bako kai no mabi kon bawe na ko kai ya ngusa do nguni abam ko kai on biroge bara ton kro wosi asa ye lundi mi yankuba sangi mesum ama yansa tege baton kro bo ma de wusa hwe to yenda birente bambiro yega asansi buhiruswa de me hoto kia yembiro ma pa wura ma yensa be baten sa ba de mon biragia benke onsua so bamiro ya kia yo nomo doke mesum biwa deo ba mon benti bogo ma pin benti banaga son siru moye yembiro pa ya masa benti yensa son biragia ya na masa bopon sombro wa to sa esura bamiro ya ne bebe baten sa ba deo ba mon biko ben dabira begi son ton ba ko ga mesum boga be gobi wa wa yensa de busuba ye bogo pin banaga be son siru wo sa de ye bogo pin banaga kyoko ya maso abiko be biwa sa ba deo ba mon gebe nora nobun sega bako kwa mbogo kwenye bannaka kyoko mbune mbogo kwega kwasia ama bannaka benzu bannaka kyoko sa meso benga mwa wako mbeten babente iti nishon yiro wukia bente bambiro yako kwa ye mbogo kwenye soyete tuka mwa we mwase mbente ya komye umma we na winti bui borogaba meso winti kwa kwenye kafureya mehon winti kwa kwenye unka figo figo wamo to yandia bambiro yaka asansi mbo hiro shwa nkime son otu sia sare ngwele inka baro gisom son gene miro bisibo sama yi bentero sago shehina leko kyoti a inge so dobi benente mi mbambiro ya asansi so abane yinsa meti kyo son shobo be baten antetiro do be ko binga wa de me to yin ba antetiro do bara ha bi ko ndi ate banga he do to binga wa de me be ba kiri no ba ti ase ne sem do be ko bare certain di ba asansi so be ko we ba ten ne antetiro do to mo ba no se ba ma pon we kiri no ba ti ase bu yi won o se ne we ne mo awo bamba munge mesum kade ma bugo banna ko kai ko go unke tinne do benge so bana yera nsawa yera ma bibe wahala gan ko do be sama so biten wa kire no ba ti ase so go aten wi nne to we are we son siro won mo yen ko pon wi ndon ko won ndon ko on pa pa de ma non ti on son go ma ba ko he ko to kade ma yugo ga nyiro wa na wa kade ma bibi o ma pin o ma woni ndon ko o se pin o son se giro mo to gadi mo yugo ensa anu eson winga sanswa ho yandia bambiro hiya ga

wa tugumigum to manande ko do yi ga da heke te migum to be biba sa wogibo biba wa tugumigum wa ebugo yagara ya be wa ke te minti ne benti bango yaga yiru kasu be misura mam biben gabo brada baga butaga migum se bibe bara baga serukwa mbiho ma tumbu gawa ka gabo wa bebe migum to benti brada ba hunde biya nga kwa ngeto mbunye ndano ka yiru nsaga bale sa in short gabo wa abikon biba buhune bemi bama tro abikon geton tinansaga bisa mi so ba buhune baga bwa dugu tro diawo sene ngure gison so ho gene nka baro ama wo banye bandia direte so nyami don yi ga kiyara baten wa yinka ho buga wa bandira don yi kiyara sen danka kwa to mu baga sero kwa ngime so sene ngure gison so ho gene imaka ye baro sanga wirugo mo sago da Senegal timo Senegal o migun a ben kure ba so kon past Stefa ye yesa ben son kraban banko kure ya sa ya da mikire bare beba kinwa katenyiro bebo sina bebo wesena bebo wa mo bebo ko sina ba bentimo tenkra bo bonka ne ye do mi anso asa ni so bentemi ko no sina sero tagina wa yesa ben son kraban banko ko ka yesa tenyiro mbiragia ka yesa tenkra bo so aso ye wi usman son ko wi asa son kraban banko won wiroge wi ama asa ben kure pastefa ye wiroge to ya dia bi kon sa ni so ba no sina do mi ben di wo ga bo wa bi kon ye so aso ba no sina mo ye be handuna gure ne yigba te baso won fmi gibo mbiragia di bo won aben so aso to di bi bu dia sa ni so ba no sina mo do mi me hon ba bu higa bu ga di bi ga won sina to ka ma ye sa kure ntombu mbiragia nguma ko be ba won so nkoro ba ngba ko wa bi kon banka ga ino ti asa ya dia kigina ya dure bi kon mena kigina ya bu kon ka yen we no wo be biba sa kure ntombu bakamo ka bamiro bu wa bu sina sanu sanu ni ba wo sina wa mwa pin yira ka yira ngwe ne be opin meso mbugo ka ki na ye bukun ka enwe no wa pin yira ka yira ngwe ne bukun meso mbe ten prabo bugo kwen ka nwe ye to sai noa sene ngwe en ka baro ama bangina ye bune ya sem mini shora ya sugo nyura sugo wisi na sa ye so a sugo ko kai ko sugo wisi no ge ko bangina ye sa ye sene ngwe en gison so ho gine suma be no sia sanga wirugo mota he ka wanda wa bambira gya ngwe so no sia meso binan temin ton krobe to be ba ngo nyendo tura be ko nye ba ko bi mon so mo to giso ba ko rada bo barote ba ko be ga pula in tingibo to be ba ko nyina be ko iye answa to na dan kura be ko argentine tingibo ba binan tem ton krobe din ge bi no ita shaga to be ga de pula in gibo be wo nyina be pula in gibe ba ma argentine gibe dia nge bi ta shaga to se han karumo bahem ton krobe bo kpen bu ga yai yembiro ma wona so be no sia me so binan te mide kon brota wote baso mo aspak gibo ba ma dami kon gine equatorial tem brota wuro garo ka be mo brota ho ka be ntem mo ba brota ho ko ama binan te mo rada mo gine equatorial brota wote pantel gibe dia bita ma ba ti aye ki am de ma yesa ton ko temi brota ai kap kaf brota ai so aso kun wo yin soro mbira gye na mi mena birente brota wote soko ko ne bagina wusu ado be kun domi unati wa be gine kwato ya ntem brota wote bu ma na birente mine ba wode kwa aso na ho wade birente brota wote tango wusu ada ye mbiro samba ye ma wene so be no sia meson gya basigi nun so aso be gbin ajiwo ka wo maga hagi wo kun aso na ama gbin ajiwo wo maga hagi di bitia ban je ki sa ko nyura men no ki son so hagi ni sebe sira be ka kiru be ka so ara kibo ali o mesale o ya ki se ba no doke biragi ga ba so ko gero gon kande sa ko ni ama ko he yo ta barba

0: sasera na tama bihe bi sukura ko yen ye mure yesa kanda kan kwa meson maso ira ka wesia ne buka ton buka wa megari ka sinone wete ne megari ka sinone mi aba ka ton gori maso ina ka wesia ne maira ka wesia ne ika ton nwa biko gora heda maruguda na nungayo
1: to anwa sasa nogaga kwa manyiro kankuro sana uko nyino tumagunwanu ni bawanu kulo mesano egaga kwa bali shadagi ban kai kai bugo gina ma kai kai ko muruga nsewa mungu yeyi ni kundamu ndindi muruga yeyi ni kundamu ba tumbanwa nyino bugo gina bayinga sanomo bugo bi kai kai ko tumbanu mu yiga gerura mu kula yuga hisi yoga uga wini yanusu uga uyo kula yu maababi wawa wanyinu ni buko kula yu kai kai kuwa bao se unyanu muhi na umu udobuwe kai kai kuwa kadima teru ukwede ube ni laga yu kuna hiya uhisi yoga duna hasa nogen danjia ina nye misanogi ni niga kuwa mehu yiga suona mehu kadamu impahage paistina idroy sogu bebe idroy momi wintun ba miru ba tunu wonu ba be poru tai sogu mona kwa kwa gai ni mbuhi ga turu ade me e ga wingia ko gere me be wa wa mi mu ka ho tontoro gwa silu gem bie no mu ka ho oti gemwe be wa wa mi sene ro kwa gogo ni awocha me ho ga kwa me ga tiwa me ga dira on wi dara ga wa mi garo ko ne ka mega kwa o ma ger mu amega kwa dede be wa ba ye dede la bugo ba wi chade ga on giro on pa pa bu ne pa be kuri ne to wa ne ga ye mu hayi wa ho iku ye ga adro in turaru pa wi yesu in yesu wa in pa ka ha e do ase huwa ka tura o wi nada a ye ni ga do ase hu nada o shara bugulo ba ni di do me ga yu tura mi ni gun ah ga yu pin ya yu ma ka ma pin ye ga tura mi ga e woni to in wa eso da se hoka ka ma wi ko mo bugulo ba an ba da se hu isago buga ko ni na di da se hu ngi gbi ya ka ko mo ba ko mo bugulo go me bu ni an wa ne ana a e ben da se hu shi yi e ko ni na da me na bara ko
2: iya
0: to
2: singin jua
0: sewa
2: ya ano ida dikya awon anwa saha karunga yema yen kwa sanoga wa nyino mato maga sana mo nyino ipengu nwa amara gaisa wi gemo
0: no ba ma ga ko kutukutu ya tanyo suno ba ko kanye
2: a dirori
0: ga ko
2: beno oh
0: kanye no suno to mo ba ko nye he kuro ka dona fa
2: ya Yesu nge katoge ntia debe dirungye dirun senoge imo kudukudumi drogo pi e drogo pi droge fugi drogo pi droge drogo pi we droge fugi ko de kroge na ye giwa debe yiwa awan mi wa awan yi ha no senoga dan ko mi mo bre be diru tranfa ma no be dan dan ko heche to be wa to ba jo be sha tigan bano me gay me agay gay na banu ni ni gabo an kubra banu ndran abu an ba wa so me a wa ga wa ba sina wa me wa gay me wa gay wa ya no be sha no ga tan kwa man te yi wa be dira be yiru ma gay wa gay gay abu ha gay nda ya me agay giro yi danne no awon ko won ko te sina pa le ku o gay bu ko we ka ay ana abi mu me abi mba ga mi o mu re ba ndanne me he mia konkro nwa ga bi mu obu mure e me ga dan ko mi amon te mo ga onkro be toro wa yen danga ne ye onkro be toro ide onkwa ya do asi ba ba na ye do asi ra na di he ye onkro be onkwa jiro be toro
0: ra ko me dro onkro
2: ha kurukuru ya ge o jiro mi ye ko ga onkro mi ya do asi ba na da mu ama ge ya na yin so yi na yin ye ra o e go e pe onkro so mo ha di ni go ko me he to sa duniko cross show ko ko heto bankroma to ho me ha de ge yi wure windro gbon ge a ude ki ya won de giron se no ge so aho to be wa to ko ba nu ya won be se no ga dan kwa he mo bra ne se no ndam ge giba bo ha se no ge ndam to ya wa ba ka ne buguro ya ko de ki u ge ego mma da si e men kwo mi nda ge ho be be wa nyiro gogo mane kai wa ne ge a ge yi nu kire agma ege se se mi ho ba mi will do no boda bube won kura boda kura mba aso ah one we draw we unu ube won mo amanye ge ho ma ye one ge you get on me e we kire ugu ba igiri to mi ya di me ge I do an throwa bugron gada adi ba ya fara kwa
0: na he no president amo me and ya dan kwa me sun ba gaba mo na de kaduma
2: e mi nto ni o me But they go out to live at Madi.
3: I mentioned
2: a tira colonade. Ah, once no, Ura colonade. Then very hot, very
0: hot,
2: very hot, very hot, very hot, very hot, very hot, very hot, very hot, very hot, very hot, very hot, very hot, very hot, very hot, very hot, very hot, very hot, very hot, to lan sura ba dumado yi jam la popo ru sei jo
0: na tama bere so na
2: ah on be
0: to lan so na ye si duma sa e popo ru sa
2: he
0: ya wa president
3: so na duma na de on ba ya to ni ba ya to ba ge mi ni ka geso ko duma ga e bo ge mi o ka kura na da
0: o
3: ba popo ra wa ke ga ya wa so na da duma o kura ura kura na de wa mi
0: nsa me ga ka de ga
3: na sa e ga de ga ga ga na mu mi so na da de wa mi
0: Kanya
3: abara ada
0: no
3: tiro
0: kan
3: kore
0: no yiro
3: kan kore
0: no
3: ita se de ya sunora dan peri baba go mande ma gai gai na mage me ba gero ame
0: oh
3: ko ni ah he suno se o suno ga de ma suno bakura nada ban tura ban suno wi wa mo bakura ma aba boko gere me boko ni ase awon suno sun awon dura bo sun yida ti da se kado na mo gaya e gai na mo mi ba ma gai ko o mo bu ne to ho ye ho ye tara ya san gai me kuro ga duro ga kuro ko ami diro he kuro ga we ama ya nkuro kuro gun go so atare ni mi ne duro ma nko a me ode a me ode la ye so no go do na mo
0: ne gi na mo ya pa na
3: mi ko do na mi o mo bu ko ho ye ho ye ho ye tara ya san gai boko gai ko ami diro un so te bo ko e come
0: baranyemo so da bino unun mani unun mani
3: ba kula mo unwi nane gi mo wura gai so da mero wa da se ho wa da tun no ko do yi ra so mi ene ndura ma ku e mi ora de mi ora ko in si ai ku man wa ya na si on ya ra ku mi ge mi hun o mo bu ko to ho ya ho ya ho ya tana ye ya sa gai Droga kuro droba kuro bu gai kuro mi yisi no mo gogo ga benye to
0: babu sa ma he kuro na de mi pa ya kun kore ya
3: eh kuro wi un dro un be mo bu bere won abi badam gabara ko de mi na wa mi ba kuro na da u dro wi ga bi o mama ba wi na da mo ne un wi ya baba ne o de o wi mo ne un wi ya baba wi ba da mo ne un wi ya nene sono la dia ma sono inti da mo ne on wiya kula wi bon ro ko winti bon si wa ba gura sin mo o sono wi sin yo na o sono wi sin mo na
0: o
3: son ti a son yi ro a son ti o son no wa
0: o
3: ke o ndo na ko o bon le yara o sono wi be ama he sono da an wi sin me ba ne a de sono na sun tu agura o ko Winty boys, you are. Bow would draw a kill maga, grammar. You will know better and well, be bad dammy, baby swimmer, and da. No, we are going with our. I want to know, uncle, to have a better one.
0: Yantequa, ma, tombeba no sinner. Eh, more beba no sinner. Ba, come as I'll crow, we satis or crowing tumble. Ba, come with bound way never win be.
3: Ba boko ko kabembi ba bembi kiroko me mwara rusuru atakita bikiya
0: boko bembi ka gare
3: ko o boko bembi ka gare ko
0: boike
3: oko wa boko bembi ke oko wa sa duran tamban ne duran tambungu so ama boko ma bembi ke oko wa me ba ki ben bi un samara nyeno bo ko ben bi kilo ko bi un gado
0: yawa
1: Bo, you know, I can't see him. When Gary are big asso. And Bama Gary, Bama Ku, Kagun Tony. Eh, Bamancro, Nadime, Bancro, Nada. Bamune, can Gary Yatura, Aga, my endisha, my yamini. Man, I in Bohega, Mamu, I see a good man now. Don't Gary Gantra, Aga Wimaga, a whim. Don't you ever had ever Amoba, Kutu, Jerome? Kudukule mayata bino.
4: Anasali ya tuhadugo kwa mabimbe bisugaiwe.

0: saro gisosoro ton mo ro ni seko
1: iye
0: ero boy mo ro nduro gisosoro ton mo ro ni seko
1: iye
0: mango boy mo ro nduro gisosoro ton mo ro ni seko
1: iye
0: sa ero wa no sa ku pa.

0: bandira ko tinni ado fem nosina on kirija
1: fm nosina
0: gonga em puddiran taw min batana on je empine on je ani to yama taw empine fu ba mo fu taw ani taw ko ya empine empine kan lati wa taw ba dani no do fu to non fina fetta gite mudum ma don kasa e hani mo fu fina sabu majunwa chikubibi wani zee mpine kambe nungu yae wadi haurine mape han